0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang po.
0: Ah eh, yun lang.

kunay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa

datoyo. Oh darling biag ko ited mo twen mo pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa di Mexico, Pampanga.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Congratulations, TOPS Ilagan! Hey!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Oh, bakit ka umiiyak?
3: Kasi ate, ang dami kong pimples.
2: Eh bakit ka ba tinitigawat?
3: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
3: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
3: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You're the best!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali

0: Ngayong taon, narito pa ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
2: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
3: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
2: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
3: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
2: yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Buntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
3: Magkano sahod niya buwan-buwan?
2: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

0: Hi! One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlette, a grade 8 learner.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara! Iyayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: yun lang.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Are, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagpapatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Tumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, no other school does it better.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TOPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TOPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TOPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TOPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TOPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TOPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TOPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TOPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: Pinoy Classic.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Alas 6:47 ang ating oras, mga classmate. Hi, kamusta po? Ang title ng kanta na to ay Fuckboy.

Sabi nung isang nabasa ko sa Facebook, sabi nung isang kaibigan ko eh. Kailan kaya magiging rest day ang Saturday at Sunday? Naku, parang wala namang ganon. Lahat ng araw kailangan kumayod. Edi nga, di ba nga, dami-daming pinagkakagastahan ngayon. Tapos, wag ka!

0: boost with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAFS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAFS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAFS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cagayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAFS Science Campus shall also be launched. See you in any TAFS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Minority Black boycott sa Vice President Sara trial. Inilutang. Tatlong Pinoy. Pero sa latest yata, apat na yata to eh. Sugatan sa Houthi attack sa Saudi airport. China! Nagtapon ng basura at nangisda sa Spratly Island. Edukasyon! Nananatiling top budget priority, pondo ng kalusugan, nadagdagan ng mahigit 12 billion sa 2027 budget. Ang lalaking pera, wey! At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito tayo sa kabila kasi mas updated yata to. Apat na nakalagay dito eh. Pumalo na sa apat na Pilipino ang iniulat na sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado, October 10. Diyos ko pong mahabagin. Tatlo ang sugatan sa mga sugatan ang kasalukuyang nasa ICU. Samantalang ang isa naman ay nakatakda ng ma-discharge sa ospital. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Linggo, October 11. Wala namang naitalang Pilipino na nasawi sa pag-atake. Sa kabuuan, 12 katao nang nasawi at 309 ang sugatan sa pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh nitong Sabado. Ayon naman sa Department of Migrant Workers sa Riyadh, kasama ang Workers Welfare Administration, patuloy namang nakaalalay ang mga ito sa kinakailangang tulong ng mga sugatan habang kasalukuyan silang nagpapagaling sa iba't ibang ospital. Dagdag pa ng DMW, nagkikipag-ugnayan din ang kanilang tanggapan sa mga lokal na otoridad at mga ospital sa Riyadh upang kumpirmahin kung may iba pang mga Pilipino ang sugatan mula sa pag-atake. Oy, yung Houthi Rebel Group, oy, naghahasik na naman. Airport ba naman ang atekihin? Di syempre maraming mga walang mga inosenteng mga civilian ang madadamay. My God. Samantala ito, balita mula sa West Philippine Sea. Mariing kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang illegal na pangingisda at pagtatapon ng basura ng Chinese vessel sa paligid ng Kota Island sa Calayan Island Group o Spratly Island na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng NTFWPS, na monitor nitong Biyernes ang pagpasok ng dalawang Chinese vessel at 22 na maliliit na mga bangka o sampan sa karagatan sakop ng Kota Island. Ang Kota Island ay nasa loob ng munisipalidad ng Calayan, Palawan o Kalayaan, Palawan at kabilang sa siyam na inlets na nasa ilalim ng jurisdiksyon at inuukahan ng Pilipinas sa KIG na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ng NTFWPS na nasangkot ang mga Chinese vessels sa illegal na pangingisda at higit pang nakapagdulot ng pangamba dahil sa pagtatapon ng basura sa lugar. Anong basura yan? Dahil dito nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy upang paalisin at pagsabihan ng mga Chinese vessel na lumabag sa teritoryo ng Pilipinas. Gayunman, nagmaniobra umano ang Chinese mothership at pinalibutan ang mga maliliit nitong bangka. Sa kasagsagan ng insidente, giniit umano ng leader ng mga Chinese vessel na kanilang teritoryo ang lugar at pinapaalis ang Philippine team. Ano ba yan? Samantala, sa iba pang balita, nananatiling pangunahing prioridad ng Kamara ang edukasyon sa panukalang 2027 national budget habang dinagdagan ng 12.23 billion ang pondo naman ng sektor ng kalusugan. Sa House General Appropriations Bill na aprobado na sa ikalawang pagbasa, nananatili sa 1.107 trillion ang pondo para sa edukasyon. Naglaan din ng karagdagang 10.055 billion para sa mga programang sektor, kabilang na ang tulong pinansyal sa mga estudyante, pagsasaayos ng mga paralan, kaligtasan sa eskwelahan, at paghabol sa nawawalang pagkatuto. Kabilang dito ang 2.1 billion para sa tertiary education, subsidy 1.77 billion para sa tulong dunong program, 952 million para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng pasilidad ng mga paaralan. Samantala, umakyat sa 358.82 billion ang panukalang pondo na nasa kalusugan mula 346 billion sa National Expenditure Program. Oy. Ang lalaking pera, no? Eh kung yun sana ay magamit talaga ng buong buo. Oh, kaya lang eh, ang paggamit daw ng pondo eh. Ah, diba? Lagi nyo naman napapakinggan sa mga hearing, diba? Anong sabi? mga nasa 40% na lang daw ang totoong nasa proyekto. Saan napunta yung iba? Napunta daw sa SOP. Samantala, meron pang isang balita dito na idagdag ko lang sa balita natin ngayong araw. Kinumpirma ni Pope Leo kahapon na nakatakda siyang sumailalim sa isang operasyon ngayong linggo kahapon. ito matapos na makitaan ng localized nodule sa kanyang baga. Sa kanyang lingguhang Sunday prayer sa St. Peter's Square, sinabi ng 71 years old na Santo Papa na ang localized nodule ay nadiskubre matapos siyang isailalim ng mga doktor. Sa isang medical check-up, tiniyak naman ng Santo Papa na well-contained at nakita agad ng mga doktor ang nodule sa early stage pa lamang nito. Sa payo pa rin ng kanyang mga doktor, pumayag ang Santo Papa na agad na maoperahan at nakatakda na anyang itong isagawa sa susunod na ilang araw. Oh. Ito pa balita. Inilutang ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na boycottin o hindi na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kasapi sa minorya sa Senado dahil umano sa pagbaliwala sa batas. Nilinaw na ni Padilla na bagaman at hindi pa napag-uusapan ng minorya ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaring pag-uusapan ito sa lalong madaling panahon. Wala pong ganong usapan, pero baka malapit na, sabi ni Padilla. Oh my God. Tinutulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ang two-thirds voting threshold ay ibabase sa bilang ng mga senador na legal at aktwal na makakadalo sa araw ng botohan. Una nang nagain si Senator Padilla at Senator Bongo ng petisyon na humihiling sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Noong Huwebes, lumipat si Senator Mark Villar mula minority patungo sa majority bloc matapos siyang ihalal ng Senado bilang miyembro ng Commission, Commission on Appointments at Chairman ng Senate Committee on Public Works. Dahil sa paglipat ni Villar, binuo na ngayon ang 14 na miyembro ng majority bloc, habang 10 ang nasa minority at 4 sa mga ito ay hindi dumadalo sa mga sesyon. Nakakulong si Senator Jinggo Estrada at Marco Leta. Nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa, habang si Loren Legarda ay nasa ibang bansa dahil sa kanyang karamdaman. Ano yan? Na-pressure ba si Villar na isama siya sa mga kakasuhan kung hindi siya lilipat sa majority block? Yan ang sinasabi ng mga komentarista Malay natin. Anyway, yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. DJ No Name, magbabalik ako agad-agad.
3: Hi there! Another additional information about Tops Sterling Campus. Are you curious if the tuition fee is higher? Well, tuition fee is the same with the regular TAPS campus. 2,660 pesos per month in preschool, 2,960 pesos in grades 1 to 3, 3,550 pesos in grades 4 to 6, 3,200 per month in the junior high school if you are an ESC grantee, and only 1,950 pesos per month for senior high if you are a voucher grantee. However, enrollment or miscellaneous fees in the TAP Science Sterling shall be higher. This is to finance various expenses which shall be incurred in the operation of the science classes and the whole campus. Reservation is 3,000 pesos, which shall be deducted from the enrollment fees. For more information, listen to TAPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
2: Sa mga gustong magpa-reserve sa Sterling Campus o sa TAPS Science Campus, ay magpa-reserve na. Meron kaming libreng mga mug at meron kaming pa-sticker para sa inyo.
3: Hi there! Another additional information about TAPS Sterling Campus. TAPS Science or Sterling Campus shall be using the same IT facilities like CCTVs, interactive boards, log-in, log-out text notifications, among others. As a standard, all TAPS classrooms are fully air-conditioned. However, in the TAPS Sterling Campus, even the hallway and toilets are fully air-conditioned. The school portal of TAPS, My TAPS, shall also be used in TAPS Sterling. Given that TAPS Sterling Campus will house the science sections, it is expected that science and computer laboratories will be on the next level. Moreover, since the campus has a bigger land area, there will be additional sports facilities, such as volleyball, basketball, and badminton court, that will be eventually constructed, including a dormitory building. There will also be more parking slots available in the campus. For more information, listen to TAPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
1: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better. The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.

Kamusta po ang inyong weekend, mga classmates? Asan kayo nung Biyernes, Sabado at kahapon, Linggo? Noong Biyernes po ay ginanap ang Tops Bazaar sa Sterling Campus. At gusto kong pasalamatan ang PNP Alicia sa kanilang pag-alalay sa amin. Maraming salamat, PNP Alicia. Maraming salamat din sa mga barangay Tanod na buong araw na umalalay sa amin dyan sa Tops Sterling Campus dahil sa aming bazaar. At siyempre, maraming salamat sa mga kasamahan namin sa Armed Forces of the Philippines Reserve Group. Walo mula sa mga reservists ang nakasama namin. At biglang naka-uniform yung aming mga security guard. Kagulat yung iba mga estudyante, ha? Huh? Yung guard ng Tops Sterling biglang naka-army ano, pillar pot? Yes po, yung mga security guard namin dyan sa Tops Sterling Campus ay pawang mga reservists. Mula sa aming tagabantay sa entrance na si Corporal Pablo. Pati si Sergeant yata si ano eh, no? Sergeant ba si ano? Si si Sir Morales. Ganun din si Sir Alarcio. Si ano, Corporal eh, diba? Corporal si Sir Kenneth Aguilar. Pati yung aming guard sa gabi ay isa ring reservist, si Private First Class Rupinta. Ganda umaga po sa lahat po ng mga dumalo sa aming Tops Bazaar 2026. Pasensya na sa bandang umaga dahil nag-brown out. Oy! Bakit napasama ang Aurora sa brownout na sinabi ng announcement nyo na wala namang brownout sa Aurora?

Ang lakas-lakas niyong mang-asar, Iselco. Wala naman sa listahan niyo ang Aurora, biglang nagka-brown. Kaya tuloy na stress sa lolo niyo, mga 99 na buhok ang natanggal sa araw na yon. Nag-brown out, eh alam mo naman si Sterling, masyadong dependent sa kuryente. Kasi pati CR naka-aircon. Pati hallway naka-aircon. Buti naman at bumalik yung kuryente ng... anong oras ba bumalik yung kuryente? Ano na yata yun eh. Basta nagka-brown out ng alas... ano ba yun? Nagka-brown out ng alas 8 pasado nung ongoing ang opening program. Oh, tapos biglang kala ko ba wala kaming brown out. Bumalik ng kuryente. Alas 11 na. Oh, tatlong oras na wala kaming sounds. Wala kaming magamit sa office na aircon. Wala kaming aircon sa CR, ganyan. Eh kung sinabi nyo sana na may brownout talaga sa Aurora, eh di naghanda kami ng medyo maayos-ayos. And then maraming salamat sa mga bumisita sa Tops Sterling Campus, mga magulang. Wala silang masabi kundi, wow, ang ganda naman. Lalong-lalo na pag pumapasok sila sa mga classroom at lalong-lalo na kapag napapasok nila yung ating Arsinas Auditorium. Wala silang masabi kundi, wow. Para daw silang nasa international school abroad. Di thank you naman po. Maraming salamat. Avisala Eshma. Shukran. Maayos na maayos at very, very organized ang ating Bazaar 2026 dyan sa Sterling Campus. Maraming salamat. Again, maraming salamat PNP Alicia. Maraming salamat sa Barangay Tanod. Maraming salamat sa aming barangay captain kay Ma'am Eunice Parallag sa pagpadala ng Barangay Tanod. Maraming salamat po. At siyempre PNP Alicia at siyempre Armed Forces of the Philippines Reserve Group. Maraming thank you po mga katropa. Dapat pala nag-uniform na rin ako ng Pilar Pat that day, no? And then nung Sabado, and nung Friday night din, ay ginanap din ang Seniors Night dyan sa Ilagan. Kaya alas 4 pa lang ng hapon lumayas na kami sa bazaar. Kasi nga kailangan naming humabol sa Ilagan. Dahil sa Ilagan, magaganap din ng alas 6 ng gabi yung aming Seniors Night sa Tops Ilagan. Hindi naman pwedeng wala kami doon. Alas 4 ng hapon ay umalis na kami sa bazar. Pangit ang schedule natin. Ba't nagkasabay yun? Sa mga susunod na araw, susunod naman po sa September. Ay, hindi pala. Sa October 30, gaganapin naman po ang bazar ng Top Santiago. Sa mga nagtatanong kung bakit napadpad sa October 30 yung bazaar ng Tab Santiago, alam nyo na ang sagot doon. Ang sagot doon ay, yun ay dahil sa conflict of schedule. Yun lang yun. October 30 yung ating bazaar sa Tab Santiago. Hey,
Di ko pa nalaman yung schedule ng Tops Nassim Rojas sa kanilang bazaar. Magandang umaga sa lahat po ng mga medyo sinisipon, may ubo. O, ganyan talagang init tapos bigla ka papasok sa aircon room, eh medyo, ayan, prone tayo sa sipon at saka ubo kapag ganyan ang setup natin. Lalong-lalo na nung Friday, mainit din sa bazaar, and then bigla kang papasok sa office, malamig. Maraming salamat sa bumisita sa aming opisina sa Tops Sterling Campus. Parang wala daw sila sa Region 2 kapag nasa loob sila ng Sterling Campus. Thank you. Nag-enjoy yung aming mga estudyante sa bazaar. Marami sila na pagbentahan. Maraming salamat po. Pasensya na ha sa mga parents na medyo nahirapan pumasok sa loob ng compound dahil nga po mahigpit ang aming security measures. Kailangan mag-check ng mga bag, kailangan i-check ang mga ID kung ikaw ay bisita sa bazaar. Ganun talaga para maiwasan ang mga problema. Mas maganda na yung mag-iingat kesa sa kakalang mag-iingat kapag may nangyari na. Alam mo naman ngayong panahon na to, ang daming threat, ang daming mga pwedeng mangyari. What if? Ganon! What if nalusutan tayo ng mga masasamang elemento? Ganon! Maski wala naman talaga. Pero mas maganda pa rin na nag-iingat, kaya nga po sobra higpit kapag kayo pumapasok, lalong-lalo na si Sterling, noong Friday. Pasensya na sa mga parents na pumasok, ha? Yung iba mga parents na hindi kilala ng aming mga security guard ay hinanapan pa ng ID at kung ano-ano pa. Inulit ko ang aming apology dahil sa mahigpit na seguridad noong Friday sa ating Tops Bazaar 2026. Mas maganda na po ang nag-iingat bago mangyari kesa naman sakalang tayo mag-iingat kapag may nangyari na. Mahirap po yun. Magandang umaga sa lahat po ng mga bumabiyahe na papunta na sa mga paaralan. Ihatid ang inyong ang kanilang mga anak sa mga paaralan. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat po sa biyahe, ha? Medyo maambon sa ibang mga lugar. Pero medyo sumisikat naman ang araw sa ibang mga lugar. O ingat-ingat po lagi. At syempre, huwag mainit ang ulo, mga classmate. Ano po? Oh, sige, yan na muna ang ating batian portion at busy si Mr. M sa pag-aayos ng ating sound system para sa ating flag raising ceremony na gaganapin mamayang alas 7:30 ng umaga. Ngayon, mapapakinggan nyo po live sa Tops Radio. Abangan nyo po yan. Ano po? Ito ang inyong kaibigan sa radio, DJ No Name. Antabayanan ng ating flag raising ceremony mamayang alas 7:30 live na mapapakinggan sa Tops Radio.

Raise your right hand and follow after me. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringkin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nanalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.